0: You're now listening to PM
1: Samoa. Avoa le tātou atu nui, le sifu ngā maria, le tātou whai pese, le pune ala wā, ne e viafi, ma le silisila le mātou siva pena e, le tātou pese le nā, a le tātou whai le pune ala wā, ia whafi e fia fwoi ma oia, lo taito lua mo ma oe. Ia pe ao e whengai fwoi ma ngā lue, ngā ne e viafi, ia e whātalo vātu ia atu oe, wha ma lo fwoi ngā lue, ma lo fwoi ngā lue ma ma e ngā. Ia i so se whaiva tiute po se whātu fungangau whengai ai ma le tātou atu nu. Ioi, i whaiva alo fini mai, le aso ma le aso, whia lava nai te ngā lue ai. Ia po whai ngai ki kau kuni moi ai, ia se le ai se vai. O le mea ga le moi ala whai ngā lue ga le mea tā tau le ai afu. Ioi, ele fe tau le mea nā o lau moi. Ai o lai whai ngā lue ngā le tamaloa e ana ngā lue ngā. Ia ai alu aku wei lau kōkongi e ea. Koe whakumu mai whai malau time sheet awe. Ai ne e whai se ngā lue ngā. Oh, sorry. He so ia ia se e whai. O koke o la leang vapena. E sila sila mai le li ia te o tau. Yo e ole me tauna. Tan tau ia e lo whafung mai ai foi le le nai fia foi. Ai o tau fuotaina. Ah, na yo uso. Mga ya tu fafine se uso yo e ya bala watu alu fatu tanto proclama ya toto lo o ma wa mai tanto vatsala launga e ton voyo ai yo toy fu taina ya po to ese a yo e or kala fo ile le masania nga mo wo ko wa le mo ma ko ele mo yo e au au le aka o le mo wa ale yo e Ioi, au ane ata oe pe hawa pene maua. Ia, au ane ngalo le tanto ala leo masani le famo tasi o lua tesima le lua i tono le tanto taulanga nei au kilani. Ia le tanto ala leo masani na lua lewa na sui a ili tanto ala leo mai i emana ili FM frequency 102.2 FM leo o tanto ye tasi o lua kesi lua a. Mala au mai lisi o mahenga fai mai. Ole el ngumela ko legio ole ko fa ngono wa ku ma ko legio ale ma ko kengo funye au kilang ye vatina ole vang suisi ma ko amio wa suisi ma ko pese il kasi o lu kesi ma le lu al ma ko pese fa mo a ole 102.2 tanto wala le ki ye la le tio mo tanto lo fa funga tono au kilani tanto lo la lam papa au fanga le ye po na tai lo il tanto le matumai lunga in matu vanga in matu al motu nei in matu ya ol fangarei ol tasi o tol tisima leono fa mola o tou leitio masani ya mo tatu o lo o fa peono fa fong kamalanga elwa kua la vea kua kau le ulua fanua ili mea ngata mai eni usina bo ofia kaitaya keipirianga keipirianga ngata ile ulua fanua o New Zealand ya maua kua alta to leitio ngata 103.3 ya wachela nguna o lo ya isa moi sose vayangam sose vayponoa New Zealand maua mai eta to vasa launga tatolo Hamilton o tasi o tolu decimal fa 103.4 FM FM umasika ko amio it's all on FM frequencies so afa pio nai te te fia maua le pole atonu tato ala leo mo tato nai i Hamilton ye po Hamilton tasi o tolu decimal fa tato i Hamilton ye po nai tato a ingolo lata mai Hamilton o tato i Tauranga e la wanga fasa se e kwa ngai o ili tu i sasa e ol motu nei i matu o Tauranga tasi o tolu decimal valu fa mo ya le tato wala leo na mo tato o lo o ina Tauranga 103.8 FM Rotorua, fa so solo ko ngai lalo yo wa du ko ngai lalo nai le tu isa sa e ol tanto mo tu nei ba tu o Rotorua tasi o tolu tasi mo leiva fa mo 103.9 FM ya mo tanto lo o lalam papa o Rotorua o tanto lo lalam papa a mananof foi tau po tasi o fa a tasi o fa tasi mo le o fa mo ia le numero lau le tu e ki ia ia via via stof ta tasi ma via via sa mai le tu la tolu le via via stofi se ia pa ia le ono tai ol ia so foraile ia fa pena fo ile aso sa le tu la balu le via via le sa se ia pa ia le ono tai ol aso nga fua ia o tanto wala le umana lo ia i fa so la tu nai taupo ma Hawke's Bay tasi o tolu tasi ma le iwa Hawke's Bay Yeah, la veinga Hastings. Oh yeah, bro. Of all those of you who are living there in Hawke's Bay, yeah, man, go Hawke's Bay. The veita of your voting or Napier, or Hastings, yeah, or Waipuku Rau, a Bridge Bar, ya Masterton, Featherston, ya Malisi Mia Mama, ya Mama, ya Mama, a Great Tom Yeper. I know you fellows that are living there. Ya oto wala leo na matatu, atatu na ole wat tasi o tol desmaliva, ya tatu wala leo ina Hawke's Bay. O tatu wala lala baba o ina I Taranaki tasi o tol desmaliva fa mola o to wala leo o Manuatu tasi o tol desmaliva, Manuatu tasi o tol desmalifa fa mo. Manuatu tasi o tolu tasi malifa kango kusi lalu manu ngalo so iyo weling konge kasi o koru kisi malifiku tatu ina ila mua ya o wano o tolu 103.7 FM ila numeral tatu ala leo mo na yo tatu ainga weling toni iyo e kila uli tio tasi o fa tasi malifasi iyo e lua tatu ala leo ina weling toni wala si baenga le maua e leo la lisi piko lea kasi o koru kisi malifiku Ah, this is by Angle Manga, a DC two and Manga, a Cassio Fakisman Cassi, you know, if I'm more Mala Ua. Incho, yo, ya, na, ya.

wa kasi ala fai kau kuna mere o le mere ngei wa sau fa aoso mara kemi ngei o nga le wa kula laka le vaivaa iyo wa laka wa apire uli a wa tula la tafo le vaivaa iya tantu ta longa o le laka piriki mai le ipo la langi fai ya oktopa a iyo e peo na tren maru oskari ema ma ma only if for Papua New Guinea. Yeah, really. What I'm telling you, to find Malanga somewhere away, say I'm not ill. To move to tell Isla Fai, but to meet to all Alan Papa out, Isla Fai la Coquique, Isabale, Fas and Caralon Pass, Selanga Yatu, Malatue for Mai, Luis and Laulia Lutoy, Luis and Laucala for Mai. Yeah, emalanga tu ei sabai ilo tato valele amataina tato fainga malanga ile aso valo oktopa tausang nei lua fe lua se fulfa alu fulono ya so lua fa ya la so valu la oktopa le tu e tu e koe vai se valele ona a koe kuri valele fai kamai ki pia fale pepe kuri valele la len ngai moka po Masa olo to pena tanto malai valele ya tanto malai po tanto malai valele nei ele ngata I mota ya e fa pena fo I malai valele lo fo fo al malo e fo sia le ina ya sa o te fa fo welta to malai valele ya wa fo I le fa ngai na mo venga so lot ima from langa ye ul ta to no ya yo ima fai fo ima ko ye o sa va ile me nga o le ka o le alu sa va ba le le awa encho e lu sa lab ka na le alu lu sa ka na sa yo e ya ke ke ma lu te chi o ya o le va le le ku le se me

0: This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Toi fa tano fa tu tapu inga mo Samoa ni tu na tano fa lava ma lolo se ifo malangi ma. Se anelo yo se tanga malu mo si mali fa fonga telefonio le asfraile. Lus fuli mo se te malua fe lus fulono ale lima tolita si PI PMN ni Aotearoa. O tali noanga e winga iso le tula fono faa mao malo faa tula ngaina, mali fi faa tawa ingo fua la au faa saaina, o nisi yo mita upo olo o tau na iai le au faa salawa le Pasifika, ile konferen nisi ale asosi ale pena po le Pacific Islands News Association i fiti ilva ya sonei. O le pulisila le Pacific Media Network ya Don Man, o se tasio sui e te olua salawa olo awa ile konferen nisi ale au faa salawa ale Pasifika i sabu sabu. Na ye sao noa, Ole fe fa so ha yo fa mtalangi te tono po tu telefono le Pasifika wa ave ma te tono ngale mu le fo ya ina mata o puta o le Pasifika pe ta ina ye ta o wa mtu ama nino lava o le swing o le tau o lo tu mau pe le tau la inga sili o na ta o mo le au fa so le la o le Pasifika Samo e tangata palo te Pasifika e au kilani le avanoa e whaalongo ai sui tau wā o le palota po candidates sa whaima sui o vāinga whaapuwhai te tele ono e le maota sa moe māngele le pōna nafi. Na whaania le whaatonu o le wha moe moe le susunga le ti a kono i a sa nele polu le uli nganga e whaapea sa whaatuna ngaina i se vasenga o tupulanga televous whaasolongo o fisili e whaatatau me ta upu mapupo lenga lo a fiele to tele tangata New Zealand. Family Deacon Sanele, or Fat Moy Moy, your fat to see my eating at the palo to televo Pasifika, Fat Long Long, and Mata of Fat Polkiki, but Fat Malo Seal out to Lavo Elisitala, but Palo Telfanga Palota, ya Novema. So I found out to vote to Palo Tel Pasifika, as a Fangatai on Elisitala, Elaso Luis Fululima, or Oketopa. O Sitangata to my two la Fone Elkilani Poliloa. Academic olo una ia tangata palo te Pasifika e tanga i mamau i tala atu folfolanga fa apolokiki au le iyo le palo te lau tele. Ole ao atu pati fa apolokiki fono tanga me tauvanga ma le fa maoni ina wata ape le pale mene le aso nafi mo le palo te ya novema aso fitu. Pai mai Dr. Suliana Mone e ta wala mata itu ina fa upunga sa fa alele pati fa apolokiki i ta uti nonga sa fa ya muamua inu o le Pasifika wa fai mai Dr. Suliana o fa olifolonga uma ele fa atino ina ilalo le ala afua ale mixed member proportional po le MMP. O se tasio taunu unga taua umita mitai le Pacific Media Network po le PMN o le faa tupuina leo le teknolosi faa AI faa liliwaya lato po le kalame telefou ila ngana peritania inga ngana SES o le Pasifika. O le faa salawina ele PMN po le kalame inga ngana Pasifika isifulu ilango langwaya lato po le kalame ila ngana peritania lo faa salawia sita itasi. O le autule o le saunuanga le pulisili o le pulenga po le CEO o le PMN ya Don Man ili fono tanga al Pacific Islands Media Association o lo ofaya i fiti le vayu sunei. O fasilisile presidene o Nauero ya David Adiang o le alu eselo na tunuma le faamisinonga faavao maloma o soli tula fono wa ia taua o se faalabutonga ele taala fea ngai. Wa muli mai se vala au mali presidente Amerika ya Donald Trump isi tete sa poto poto New Yorka mole sao ninga lo na vali sifulitasi ya lefono awao malo fatasi. Na faa ungae Mr. Adiang lana launga e faa silisila ele swinga ole ingolo na tunuu mai ile Nauru ile Nauero. Male tala faa iu. O sitangata tu esu e faa fitau li tau ita alunga faa itupe po gambling o lo opopole le teleo le Powerball Techpot ma le sifulu lua ta la fowo le tau ipo le prize faa ato sina atile itangata ta alo faa itupe ya inga Pasifika o lo iai faa fitau li tau tupe. Faa mai Dr. Edmund Fehoko na si itia le Powerball ma le sifulu isifulu faa numera ili asifulu tolo setema wa faa ingata ayo na manu malo le Techpot ma walunga. Peitae o loo tau, la ilana tu esuenga ita alunga fai tupe, ma fai nga fai le anganu umai se vai nga li itonga, fai mai o Techpot te tele e fai ausofia ita ngata ita alunga gambling ina ia manu malo ai. O loona po lenga tele, o le sifolo lua ta la fau, ita isi se inaitu pulanga talabau Pasifika. Samoa, o le tawalunga le nao telefoa le neiva ayaso. I mamao ni yao le alea inau tapua inga, manuia fo ila vasinga o le vayaso. I inga pula i Maria Makelita tu o le nei, so ifua.
2: 531 PI.

0: is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malala mare ha wegi pe malo le le tonga to pe ko flip mutulalo mo ngongo a ho falai te ko ni wo fulma no septema wa fe wa no o ku fata ha ka taki ko ya nga he pole anga fata ha ha i ho no fata ha pe ko ya i New York e be ku mahino mai mi ya ko ta ko ya e va a o America mo Iran o ku ke tu i o lunga pe ko mo mo a o ka veinga tala no ko e o ku na fa hoko pe i tem te tau fok o ku tali tali e Palestinia o Amerika a e Palestinia o China a Xi Jinping e ne a ahi fwapule anga ange ki Amerika o ke i lele pe foki pe mo frata haya e kau fai o ngongo ko ia o e Pasifiki pe o ku munu ia a e PMN pe ko Pacific Media Network i e kau atu a e pule lahi ko ia o e potunga aweni Don Man ki e frata ha o ku ia i kau fwafufonga ke ke he toko wangi au me ngai kau taha fai o ngongo ke ke he o e Pasifiki pe na e pehe e Don Man ko taha o ngahi mea o ku maolunga i he fie ma upe mwetara noa koi o ku fai koi vahe vahe o ngahi whamatala ke nau inasita tā wai ka nane pehe o ku mahino ai muamua ia mwe mahu inga ahono tokanga i kina koi a oe ātakai kuo tuku mai e he matao tao oe ririu ea Professor James Renwick hane whamatala ki he El Nino pe mo ea mafana pe nane pehe tene o mai ki he tau nofo haririu lahi ki he atakaita tau te fito e ni he tau e uofulu ka hoko agune talaki e iai pe mo mate whakafufua ki toko whakilu ni mamano whakamamani lahi pe tene o mai iai pe mo mafana o kuhulu atu ki he atakai pe tene uesia e foki mo e atakai u tau nofo ai tene pehe ko e whakafufua ki he tau kaha ui ia e toi mafanange a mamani a kia tikiri e taha poin fitu Celsius pe a hiki foke a mafana ia o mafanange a ki a tikiri ia poin yua me he anga maheni kana behe toke ta ko he ola o e toi lahi ange ko ia ko e lolo ange mo toi vela ange pe a mo ngahi pe au mafana ia ko e ni pe ko e kamata o e mate anga o hani ihi me he mafana ko ia a e ea ko e taha o ngahi mea ko e o utala ngai i he whataha ko ia e kau fai o ngongo a mamani ko e AI ko e kau fai o ngongo e toko ua afetupu o ngau haofanga pe na utala noa ki ngahi pore ko ia o fetaulaki mo ia he loki o ngongo tata te fito a e Artificial Intelligence na pe ai he pule lahi a Pacific Media Network o kulotonga i fisi e whatahan ko e toko lahi o e kau lea na e whakahoko i he konferenisi ia ko hono whakaonga i ai pe a e AI i he na uongo ongo kanane pe o ngau toka i a mahu inga ko ia o e AI. Kuo whaha e whaha i leipa, tenau tu umo e whakatoa e mamani i hono tokanga i kina ko ia o e ātakai. Pea mo pōpou ki he ngā aue, a hono malu i ko ia o e ātakai. Pea nena pōpou foki ki hono whataki o e kolope ki ha mamani fo ou e tau a tāina. Me he ngahi whewhie mo e pensini mau mau i ātakai ko ni o tau whaonga i he ngahi ahoni. Na pē he toko taha whafufonga o e whae leipa ki he Foreign Affairs Vanushi Walters e whakamama whai e whae leipa aia a e Boy and Ocean Peace Declaration i he teuteu atu ko ia a Nusila ki hono whakarere po e host o e whakataha koia e kautaki o e Pasifiki i e forum o e taukahau. Nā ne whakalau mai foki pe mo e ngahi whotutu ngā au e a whaere pāia ki e kahau. Pe wase ai ai mahu inga koia ko nau whotutu ki e ngahi tokoni whapaanga ki e ngahi pureanga koia o e Pasifiki. Whaia e tautapa e ngahi whahai whaka akademika koia o e lao i e Universiti Aukarani ki e ngahi whamiri Pasifiki ke nau sio whukarere i mua ki e ngahi tukupā koeni mo e ngahi palomesi e ngahi whahai whapolitika he teu teu atu ko ia ki he whiri i novema. Ko tāpuni foke e whare alea ia pe ku ilo he toko taha kotoa pe ko e kamata eni ai nau tuki tuki holo he ngahi api nofo anga ui ui kakai he ngahi vehala pe ma ngahi whakataha anga. Na e pehe Dr. Suliana Mone o ku mahu inga foki ke tau toi wakai iange pe nā nau whai ha mea o hange ko ngahi palomesi ko e o kuhiri. Na ne pehe o kui kai ko ha mea kotoa pe ia o ku palomesi he kau whiri te nau whakahoko. Ko whaha he Palestinio Nauru, David Adiang, tene holo mui mohono whanua me he whakamauanga whaihia ko ia whakatoa pureanga i hei. O ne pehe o kui kai hano aonga e whahinga whotutu upehe ni ia. Koe mui mui atu peeni, he ui koia nai whai e Palestini Donald Trump e whakataha anga koia hano walutaha. Na awe pe e Palestini ia ke liriu koia o e hingoa, na e lawe pe e Palestini ia whikau aki pe mo e liriu a hingoa koia a hano whonua. Na e ui ko Nauru, ka ihe ahoni, ko ne fotou e ui ia ko Nairo. Katanga pe ngong ko kokumai maktatole ako ni fotang pe ke mo mao hao lerei, ko au Filipe Modulalo.
0: You're tuned in to 531 VI, broadcasting live from Wellington, New Zealand, where every moment is a vibe. Yeah.